0: hitang iruweri.
1: Misala ka mihin viyo.
2: Kito ani.
1: Erong hitang arana mihin nui namae. Namae mikia abas nui namae. Kuring hurihin kangkang huri namae. Mame salame kura shaguan salamatin nuwa danunek kulag boyas